beatuman sermuna lasa angkang jirjarno beatuman ron mai chong ching nang ke dam che songa vi che paklang tang dun thana